0: mama walai
1: ye koye nka bonu soir eye 14th June eye kwesie da e be ochina na wotwe no ye nana edisipoku ne ne yire ombe na sesom mpapa ofrimu no eye edisipoku na se wa ofrimu no nyame aduma 14th June e wo Pentecost Valentine of ena yembe na sesom eja.